0: sidir la, yamna dongend la, yamna rar la, yamna biket la, yamna khwar la, katge chani kar sidira tar kar. Titan songe na songa ni se mundu we chev kan ta go na ta che nyerche no ko chur sen gen ta jere ti to me sa buta ga son wo kan cheng ga yong a ko chur sen je chen thumer de papu to ko to me sa buta re
1: si den ji san kun jo bunan ba tang de che che len chen shtong chim de ni jo le chen de zom jig ba wan di chu tang zom jing gan kar ba Tsering Jahi, Stakilwa Shilu, Jechu Stakilwa, Ahunjik Tsering Gin, Chetsi Nimber, Guatin Chi, Dadimu.

Oya, ti misil, o ta latong mayim bilang kur, ti nang mendik jo. O ta kirkan diktak zhiyin na nang nyung shayi zhim artukwe manjuk jo. Oya, ta mayim bi achu suwane, ndi kansim chenpo nday nara, ndi gam ganang tsa wani ni nyung mendik jo. O, ndi kune, ta chemdok nang ba, tang lopchuk nang ba, shik nyam jo kusa, ta mo rinduk ka. Ti yan chiga ta chu chu lang kur nang dik di nara, chab tak jik jitang. Ti yan chiga kirkan charti puan dik nara, chub sha kun jo. Ndala suwa yang, yin ching mani ga ji mani ni achu suwa yin yang, ranga suwa yin, jindang nyam jo kaya kusa, ta mo rinduk. Ti yan chiga ta chu chig lopchuk chu nang na yang, chig lo zige chi si chenpo. Tamu jembu thomar ka yang chig rang ge jakta shune ju jinan da longer ka jakta shune ju jinan da mo yok ka da yin dang na ju sabchung na ba khir ka sone lo chigni malu na jakta shune ni mara ti han chig longer jakta na ra ti ma te jin ta khir ka lo chig malu na longer jakta shun ma chuk ka ta ma bi tong chig la la zgun na sabchung shun na o chirta shune ju go no mo ka yang na longer ka chirta shune ju go no mo ka da jembu ko da za ni chi thung ni ni mara jem chen chi zgra o longer ka chirta longer ke kirka sone da chi ge da chi zgun da gangsim chirda je morgun da yin tangna yin chig mani kirka sone te kir ke te sa den jok ke kirka guri gri re yun ra an shon re lang gun ra o ya ni kun ne yang nyam jok ge da ma yin bi da chi chu chig da shon gun ra longer chig da shon gun no je mor yin na o da chu lam ge kirka ngar jin ta yi shu ge ja da ge shin ju ju ma to la la zig dog shu se chu pa ta yang na log ma ra ga ji o yang na chi chi zgun ra la kwa ni ge khur chu ga ra chu so ne man ji ne o da ku chi chi zgun ra zan zan zhong gam kan zan zha o ndo mu zawani ni chu so ne lob chung nam be ye mo ne ni o ti ma se chak ta shun dang na chi lam ge lang khur ke ngo so har ji sar ji ge ne chi chu ge ju kan zan zha o ndo mu ku ne o da yen chi mo ni nyam jo ku ni de mo ra dan de da wo zi ge chun so na chu lob lob chung na har cha chle ye ku nu ge khur ka so ne lang ge o ndam jir ge yo shi parchen de mu na ka khur ka sa men jar wa ni de mo sir ti han chi ge a chu rong rong ma zu ge lob chung na ba khur ka shi ng de ge lo ma ye ni da ge ta lhochen nang ge khir ka so ne yang a chiz gu nra cham la re chig ni ma chig na da yang na tamu ma shi tang ni kap te ta chong chir ka na ni chiz gu nra yang jib jen de khir ka so ne a yen chig meni ge nyam jo gu ge ta khwe jig na chong chir ka na ni na ta lug mar ma ga ji tang lam ga har sra ga go di tha so khir ka so ne lug mar ta ji a ta ma yin bi lam ge yi yung ge khir ka so ne a lang khu la so er ma ran dong ye ke yu mil on jo ye ke menu ge charchen go ko ta zo chos ne den ji ge nu charchen go ko lam ga har sar ga ju nu su kar chi ga ti ma se chu chu lang khu nang ge mar ba ko di ta so na chok ga a ta ti ka ta yang yin ching ma ni ge lang khu ta ndi ge ta ne ta ta chi zar ta lang khu nang ge mar ba ju a mar ba ko di ta so na ra a ji shu na lang khu yong ge yu me ndu su ta ju shi ge kar chi ge ta jer ke ge kai ming sha zi ko nu je mon da wen tang na lo chu na ba ge ndam jer ton che shong ju ge ker ka jer jin zo zi ge a chi so ne o Lankur nang gambar bab koi taso, lankur ndigig maa ayari, nyajami gu shere ne, o achu songa ne, yuzik shukku yung gondogu lankur di charjab tangna tamo gu tunjin, yang maa shong gondar. O, nda nyam jok ju jikshir. Di hanchi ga chizar tangna, o, lankur nang gambar wab tangnin chuga, ta lamga har nang ju jichan boshi ne, runga lankur di yuzik ka hara song, yang na ngang ka har song taso, ta lankur di yuzik shukla nang shukla yuna, lankur jamba yung go na, zawa ni rigna mara. Kui tantu jambas goka jarkiga. O nda jambo yin tang taso, yin chingmani rangga langkurta yarmara wosongin chuga. O ta yarmarna langkur yunggo yome ta, kirka suwane, achu suwane, taayga ye tangin chuga tazu, lamga hanang gar jundasu shiga. Yang

Rinyam kuna bada na warkum dani teranga ndrabzi lamptunga le cindaga nangtun china ba ngushchuzgan dur dizgi chui teranga le cindaga na harjinda camba vijetamuzi kwariyo camba tangpo surungusanchina namshi tukshi kongi rungu namshin hunda tang camba nipa surungusanchinga lamgag nisi camba samba ndramdil korka xanjir tang camba jiwa jimti rolanga le cindin na tumari nan surungusanchina namshi tukshi kongi rungu namshin hunda yana terang ngato ni terang shirti warta rangri silang chung chirka sacha mangchi azga tang tukhir chung chirka sacha mangchi azga Nen tsu xing tang vishu gsakil kang mungzga temchin na gormu qtirlim tang xinghe ar martul darlik gsakil kang mungzga yang char samsim tang ana charim rungtsin babju gu nam xinghunda tang xangchin nangka cha sacha zhantagla ganam tongwa tang ana shin mangjir se gugu. Dorgung gungmu guwarindi vishu gsakil kang mungzga tang na gormu tang qtirlim xinghe ar martul gsakil kang mungzga yang char chongchong tang ana char samsim babba tang xangchin nangka cha sacha zhantagla ganam tongwa tang ana shin mangjir se gugu.

Riyam kana madna war kum dani dimdil psugdi san jir ke san chung dini ga sigan ga ta nga si dan dimdil tung de pe san jir chis ko de chita ju de na ni hne ji na da ja pa ga si jan ning ko sam da tingi asal ta ta tung ge war ke de chil lang kur ke ring kong de nyom ri ge tong de ge ne ta da ki ti ka a ji ni ji na a tung ki ji ga jo na ni che zgin ji na gur mu che ti ra na a ta sha yi zgin ji na o gur mu che ti ge de na 그러면 지금 같은 거는 너무 가능했을까?

0: Daniyangar gabde zong chibde jin dhamdil todmara chingam chigirang khurig shibshiril dhirgoor ngi isa chonggo tsikpi jibdhigsi jachi mangsoqtang khalwa namba. Rangri zong gaw langkur todmga shabshi khurig ngali jilag jirji sikhtong chil kongtuk sakil jir domungi nyendab jaw langkur tang dhaya yopi tondag tukchul shepir tabdev chintab. Dhamdil todm shabshi pisil tang yangnab shayi pandin todo tang chil ata mungir ina rangri rachinga chigirang khurig shibshirgal dhiri. Zhigar mangzi kubdhigar a dhigi chi tsangma nyomdhig pshi sinikhang. Tetang dheda tingi rngi sif chunggu tsikpa tang pshu tsuk yongla kaqtani chukun kurig ka shibshir kum dhiyo ka shabshig li tunda pe jayin siku gun dhiyo ka jibdhig ngan nang tun khisham siltar. Khichigi na dhibiyati. Gabde zung jibde jin dhimdhi todmar ching gori nari. Ni na dhirgo dhibkungri. Tso kongtuk sakil ji chilgirin kurig tag Arjanam janji shibshir lignirib shaji yinba tang shibchi nangdun na ulangkur xarui tonggul tang. Diyanjin lagjil langkur mangtugdun yugba tang limba yangna chagin kur lirig tonggul jibjir tang tonggul yigitsig jibjir sugji lirgu gajantag nirjiyin siguga. Xisame na lirdibgu ditsuti. Lirdibgu ditsuti na ngadugu lirtsugu ditsuti na ditsurganib jigni watab. Shirtuwi na ditsu xisamni tigwar namuzgiri. Yabzhaya na tankirti. Jachi khalwa na baga lirgo nirkib tanga rangi ka ta toptang lagchir cha diyanchi ka langkur kem dhiyo ka lagtag la suqa da cherung jura. Lirgo dhubkir kaafsa yang rangtukki yala rangi chiga dhigadam songchib tanga liwzo yin ziptan la zibsong chi ni gurum dambi go ni lirgo nda dhub jura. Lirgo go shawa yosil dhamdil todam jatim tanga chamsul lirgi tsaajit tar namo dhagi pa tanga rangni yolgi Sāngni māngsukla tsādhīn tāng pītsil tūyī guwani shābshīn tā kondunī guwasī guwaga. Dāyināar gābdī zhūng jibdī jīn rāmdā tūdhī mara chīng nyāngyūm dhāgna gā. Sān tāpsi gā na, kārgī sā chakasī gā la.
1: Sīngbān tāng thō māng chūr nāy tā pō Rāng jī shū
0: Tiyan chiga da dawar ka daga yar kazi nar chukwa gantar toon kazi nar chukwa chanday da chalgu shong juu ga nyan kara da gang mozi yoni ma tsiga chalgu yang shong gu san da mura yo kata na chalgu shong rkib jirtar rangil song chib shar gisi kundamu hibsha zuk. Semlan sabcha me bar lam sang rangil kori gang da yo par dar ka cho pa tang gang juu gi rangu suk chung to sir gani par gi pa tang gad de lam sang ro matam na dib jisib denjgi yin bi sa shigib damni chalgu laga yol gisi kuk. Ani na lam tig sa u ti ti Abshirim rosa ga lam tig tang mingsaag tangkibsha gipa tang ngangchik chi ti lam nur shungwaran di zab gu ga. Xisim ga la kari na yin nga la dangwiyin juhzi tang dina zi san bi samaan tongchi arjin chukar ngay poso chabda ganag chi ti chalgun jongshkib nipur abshir san dini ta ranguay na chukwa. Yang na sa chayag zhan zgin dig na yang denjag dala ta kagtag yopa shay gu ga. Abshir ga na kari na sa kangta dopi man nam na yang chalgka nipur abshir lung maafshin si Ata nyerwara khangargoora jugzir gaftag khangga maata suqtang yana ghasib jigji chibi rigisug chakir ghayang sabi jecha jagzang shi te shuq tartib shi gugu. Rngaagi na kate chaluk yung suf gordang na tafhi gangayu ji sani sajung tang dailar dekaglan retik shi te rngayi kir nil tang na nyanki nitsi suqla nyansang nyanshi ga rukhchib shatib shi gugu. Chigi nina chalab gwaate chalab jayi da tangi rotab qtan nifsha maninga. Ғылғы еуіпе ғылғдың ұрайың на, жығырдым сұғысы ең ғу мұрынғатың ғылғдың сұғыпар айың на, ғылғы чапа сұққы, нең қатың жаңтып жел көгі. Бұдан егіна, ғатты челіққой қырвайын на, чекір ғайың лауы ер, неу үнзін жетіп жетті шоқ тартым дейін бапай көгі. Амдуынайың челіққой хепша чантын сөйдінәрі, Сосо гэ чигэлан зэн жүдар. Диян чигэда да чангтонг юнг кур кур куну, чангг юзэй лам кур кур куну, лам кур калава лагтаг мэла лам кур кур куну. Дэму гэ кортанг на янг на кур куну, дэму гэ санжи чэ гамуз гэу кэра. Тандар гэнг ацэй даму гэшэл.

Yan za si len bi nyan kun zhok bu nan ba. Dar ta che zhik nye lam ten yun shen ban de war nung chen je po nya ge ta tong nen chen yin. Cham de ni nam lam beng gen zhik ri sam du se er gu nu go tong nen zhik yin.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wale katoga thon na rata, nga thakir ta yora maasonga che ka sakhang na waya ya.
1: Ama ta so, wale chu arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shagazi chigir adawa na cha, ngar gangu niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shonga lakhte na kene adikchiz gira gano cho maksa seka cha wach.
2: Che tira, ta marga kirmo temke ni marambab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigda ngihin na cha.
1: Ama nga ngumaz nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawartika lo songdur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkanti nena ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalon sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kura mu. Nga nachukuzo na chazu khwalon gura auk. Cholo gura auk. Chansong maankang nita shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Maanrinda arkaji mek. Nga gamura nganiga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtonzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca amachili tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgita tangtangji nar hagu. Napa maanji nyatere timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Manga mo.
1: Ama, na nache maankang na khaparantrasi.
0: Tata lehi, yachi chigo. Tu ga dun sun. Gyal dun ga tu. Dun dun ya.
3: Shkang lag kwaak na na zhang song man lam. Rin zir bag nal shong na zhang song man lam. Zhang zi yong kam chig na zhang song man lam.
4: Yanzasi denbi nyankun jokbu namba, darta chechika nyelam tenjuan shimbanda warnang chenji ponya ge tatung nian tsengin. Tsamdani tsangmi alama rinchina roma ge langvi, shanglari lamu seur gunu ge, seurgende sanshin nangzho.

0: Chongqing dara. Langak tansum ki Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ki Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zashang TV nyankun chukbu namba che tsu dimu darta che tsi nyanshi nangshin ban de chomchin dara ge len tsengin nga li tsen dun tsen ba che rong zhoma gin. Derang ge len tsen di nang de ngi che nama chomu na yung chuk nyanshin kang tang zhong kong zi ku zong e zong mu mung si shung ni ji zu chib tang chomu na woke le long chin tang amdu nyanshin chomu na woke le jalimur yung chuk nyanshin kang zi ku zong e rgini li tsili ye ku ra yung chuk nyanshin chu.
3: Zekuzong Argani Kanchi, Ganjipi, Shabar Gepustami, Wajestankwe Denshin Dender, Kabangabi, Kabjachaba Kodishiopi, Nambati, Sanshin Nanshu. Sapi Tamje, Wamukha Chardin, Chumchin Senu Nam Parchi, Yam Lushir Mipu Aram Sunjalo Sung, Wurum Sardi Jerjanum, Jung Hui Pasungarini.
4: Bangam Dibjin Chatsumetu, Nakam Dibjin Sabi Tam Hui, Tam Jungu Kung Gang Tang Sangu Yen, Tam Jerentung Yankum Kayermal Yen, Arjuni Arantung Jamankul, Kamang Sula Arjuni Kirz Ul, Sapa Gapu Tami, Wajah Tang Hui Dan Sindan Kabangapa.
5: Rehtena ta warkim dani ingina tan dankur gniwa ga samde thon tan zga tgna dankur gniwa ingina kanlun dankul ta rmalun dankul nigaril kanlun dankul ke danchi pa yinna duankur shtyab tang ayam bum ta khi angshin shtyab chure rmalun dankul so na chwechib ja tang ayam chib ja tsehu ta shin da chure rmalun dankul ke zawa ingina angshin chab rel rmalun dankul ke zawa yinna chwechib ja rel.
6: Kirchi warkim dev shachu gar joji yinna sagjib kikur tel tgna nabat samag khonso gasiz gnaru yari go tatay nang indani terang tsakaxsum ga khavda shil ta tsakaxsum ga khavda zo zina ngachir kasr nang na tsisr yoni nasr nang na ktsr yoni ko mam nyong ga gnaxtum shachi yoni rgmam nyong ga gnar zi xton ji yoni tsik ton chig na ga ko na gnam tsarni kin duk chig ne kar na yin chuni tamo mar tara. Aya tatay na donglong tewa tsang ga ta takhi ton dhub tsang ra yang trung bim tsang da khani ga warin dana ta di mabdi rakhzir ka ghim nandadigo ka na ma na hovni ka khan nandadigo ka zi da di ngar tingan shan de chik shtaga yung go ga khtam nika chak chik nyang ga yung go ga zi da di tab lama sif sa zi da di chik dongin gi zi da di ta kan chik tar ma nga nga ga ko ga ye la ka zi ta ma ku ye la da zi ta a ko lang chik zi ta ma ko lang ni zi ta. Ndiv dali, takhtam ko angob zirka ghanat za dhigita, si shimbo njam tanga sot za dhigita. Yina yina, tanga nyaga tsona yina ra, ta sa chak chik chak nyib gyali, chak samar taki yung yi, sa nam ga zung yi, cha taka gyi dali, ta shtan ghanak topan zir ton sa yini, rkan salam gyr tunga shib ton sa yini, rkan ngar gyng gyr ton sa yini, om tamo gyng gyr tu sa yi dali, ya, ta war sam dikh chik yung ni tsaka war sam damuri. Tawarante dhokshi yung na yina, ta chung ngak zwa nyang ka nyara, jama nyang ka khang yini seka cha yo chi ra, ta kang chik tar ma dhokshi yung so ni yung na yina, ta nyema chi mo chung zam lang nanda, ta ma chi mo chung chang yin nanda, ta tu ni ho kar ta tuk kushak ko ni, ma ni gilir dung shtari gik chok ko ni, da nyema dhik sa ni gzwa ye ko ni, chul ma zin sa ni rjama ye ko ni, nda mo ga, ta tu ka na kar ye ka kang yo na, ka nang na kang sang ka tsang yo na, di nang na sang ki kar mo zgo no kar ge yin nari. Milka nar jar tung ka nga yo na, di nang nar jar tuk ka khung yo na. Oh ya, ta tak tkili chan zga yo nu kar ge yin nari. Di tang na, ngin jor gu zang na, xa sa tung ga, ngisar gu zang na, ye ga xe ga sam sa ur tung ni, ta te rang sam zang ga war wa yi da li. Tam zang ga nzir ma yi da li, xe yung nir jam tsin da yin. Oh ya, ta yin na yi na, ta tung ma tung ga ngo ma, nam ka tung ga tuk ma, ngi xa chur ka cha, Shintopi Kachadgyoka, Jindopi Nyatamgyoka, Chakanyaga Satang Semtsona, Anakara Changa, Nyayagashi, Amdachanga, Tayagashi, Takshira, Tanyayagashi, Rakoyagashi, Dargyagashi, Kirakiyagashi, Yus, Chakanyaga. 어야 답 샤쩌드기 요크디 테랑 거서바비 인들이 샤쩌드기 요크디 칸바비 인들이 디나 체크하니 거버디 오십잖아 그럼 종콩 만낙조 그 사분 안낙처스러니 그 공콩 집 칸처니 그 종친 어쩌버지니 차든 진 마모르게 종친 그거래드니 이나 어야 다 지금 사투스 그 남바 총총 넘어득 샤코까 디라 칸더니 어야 다때 왁츠 그 녀리모 동왁츠 그 다리모 Kakango Kanjang Kaksambu, Shokanipti Nagoti Kari, Location Kari, Zagar Nau Sundi, Atayan Namara, Toyinari, Shayan Namara, Nayanari, Dear Tony, Satan Simpsona, Nagarangai Gunari, Shanka Cheche Gunari, Tonda Titia Zakalakani, Oya, Now Arkham Gallogi, Rostel Cherkham Gallogi, Cheka Faru, Nyakar Gotamzina, Hanamara, Sekunor Jim Sundi.

1: 초치다냐치즈게 통통바삐치웅고콩양르지비종캉가싸와동우웜롱싸와초체롱종콩가땅니르지비샨나니마테릉치미리지석 랑랑랑랑게 옛날에
0: Sambu sam chukzge kukar, gopu kham chukzge kukar, nyeg nyom chunga kham che rang kurzge kukar, wandab zada sehra rang kurzge kukar, chung rang tiga katsar nambabzge kukar. Hakbarta sukzong chanlige chimiri, zina kong kham nyeg nyom chunga kham che rang kurzge ta, wandab zada sehra rang kurzge ta, zirka. Yini ma chakar jarwa meni tito kerchi zgim danda meni kappa chizu zgi, zanjig ma zam tsika shor na meka, vlong sehra zam tsika yu na meka, chibshaka chukha, chibjabka nonggab sami, chigma sadzig zir nari, zangnyom sadzig zgi nari, dari. Yinnan zamlang zibdi zir jindi, chigwa riri rgam tukni mabda, rima riri tap tukni mabda, dandeng gingi chika zora meda, tam tam gangag turma meda. Ndar jirgan jibi mertan jizgi, ongan kibi mertan jizgi, te kongka tangna chimiri, zisonsaka, Sim kankar sinar dik dikun na jitik manga jia matab kankora li tang na chak dikun na chak dik nyami hikam matab jia zik yoko kub zi dadi hika cha timi fsha ka tari. Fshan na nzam lang jibdi zir jindi chimili zi son se ke te timi zik jing manz. Chikab jachi chabdan lani nilo sam chichi karang te ikhaq niga jirkab ke
1: sab gugara mozge nam gugga tigliizgi san samari kwazgi chin samai chirdodgi sandab chapa yanchai sandab chapa manchai dadi hanar jab gu choda nga longla sab gu nyinda shabi dadi te rang rang rang rang ga taso amchol laga chan jog jog ami laga wan jog jog watombi laga tom jog jog dadi rang rang a thomzi ga changrara yo yanas yo na che ki chizi ga longa gugga zi dadi te te karji na kozgi dadi song song karji na koi dadi dong dong ga ra mi koi dadi samjerang ga hot yani samjerang gam thot yi dadi te ko ri chizum tha tig na ning mang go zu na tig na zi dadi ta ta chu chi mi le zi na to ga nang zong ga che dan phrong ga kham tha ga che da chi ta kha ri ko ga dun ji ge je cha chi sam ne ha chi to la ko na yen zi wan ser mu ko ga dun ji ge mang go tong ga ni tam chik ta ko ko na yen zi ta le da me shi mi ke sha ba li go na yen zi da di te ka cha ta chi ma long wa jo chi ma char wa du sha non da Terang chimili jinanga chu chami myang ngom maro tam gan zirma jab daw son da ni hon ni der tug gi wan ba shulig gi yon na re ta li yin na de ngak zir gu kan chi gira dam chun jo kayina da mamam kar chig na sa wa ta na zig li sha jam na lag ni ta na zig li tam sha na da ka chon na zig li zib jan na da ko ng na zig li ta li de ri a pa pa shi gon na ma re yo na ma ma shi gon na ma re jik ten kam ni rang shi gon na ma re da lir jam de gar jalung chen an ten ni tab shim thik ka ta da gor ni ndob sham sim shiri ralig changa nil gi cirka toqa changa tangde ngi gar jama changa shib sha yib jen nor changa sam to changa mana kwam bam dan da de so changa ham ne karo dan dam khya tsak ma tham na shang ma lag dam ma za ni jamo long ga man cher ni la chin yira bsho nan kham sim chu ko ni hun chin yira bsho nar jen kam de ko ni to mer ndo ga ri ba bsha sa de le ja yar ndo ga jamo sa de le ta le yin na chi mi le ji song sa ga chen nan ba so yin na ra te rang jo jan ti na nga thun na te m ji kwa sha ma jo na Nombokka Marjiga Zamorja Mankara Gogarwara Nyuaya Jonda Chilchopa Sum Chaktawa Pi Unga Yanare Japtawa Pi Karo Yanare Dara Tachopi Mavshar Gavshaya Juli Gzabi Mako Gaku Juli Gzabi Mahana Gzabi Yugin Nare Chochopi Mavshan Na Chopi Yugin Nare Tarem Tatatso Somso Na Chimiri Zisongsaka Kunkagniga Agdong Sazir Topkambin Bingo Chigan Z Te chimili zinam ni lolon shapa charji o ni ta lolon lama shangcha yo ni ta garu chi phar so zi da di te chekir chi gam phang nang ga den ko ek ko ni jam chan ti mi ri da la yin nam ta ta chu chekir ni ga ang ni ta so ni dig na cha o ta da kha na khis ya ka chu um den ri zir ba nang shin ta tam cho kha na khis su ju ri gi kon nang an ju ri da ru chi phar zer jan da chi mi zi ri zi sa ka da la ki kha ra ka ro da kha o chen go ga tong ra shi ma myo na de ma ri ni ta thum nyang go kya bon da ta na mi wang ga chi ti gi ma myo na de ma ri da kha o chen nag nim chong na ra cha la ga na ga ma chen na de ri go gi chong hwa ni si na hwa ka ta ta nga ma chen na de ri ta ri go da ndo gi ir go ma phar nyong na ta ga ndo gi na ga ma chong nyong na de ri dir jer go tham go de cha o sang ne na zo go da na chi mi ri zi song sa ka sa tang sa yin rong ge of de ma de la zer ka gam da da na ma da khom ni ka ka na da de ayo da cha na ba so yin na ra de rang rang rang rang ka ta so ni sam lo bjak sam ching ni blo se ne sha sar nga ko na sang ju li mang ga sang nin da chur go sam sa ngar ker ka me lo sa chu tham ka rom da ba yo sar jer go sam sa chig na ka a lo sa ja tham ser ka nya khon sa shi ja tham nang ga dik tham so sha tham a lo li ko li ni nang tham ta nga nya chi kam cha ni sha na chi kam ka ni nang na den ga tmo san di mi ga thon song na nga na ta no lo ju le da za ni ta no ju yin ju le sam ga ja i cha o ti tang te chen nam ba so yin na ra de shen ka ga na ma ko ri ta wi chi o ti da di ku chen thang a tang e ra mo chi o ti na zang ga sam cha ka rang rang so na de ta ce li o ze ju ten ti m tho so ran ba cha ni shen na nga chu ta ga ngo nam chu chang ga tam chu ga sa wan thang ni sa zu zu nga su le te nga ti shi ya thang ten da ma chi o tu ya shi su thang te thang ti shi ya thang te dan ma chou si tu ya rang rang rang ga ta so nen dang le ji wa cha de tong da de sa sa so lang zer jen de ta ga lu ne sha sam che ga nga nan da mai na ma nu na zi ma le zer jo ta ri chi fi ngo tan cha yin na ri za mu ka tan cha yin na ri ti ta so sa tang sa yin rong ga ta ga ho tong fa chang ga shan na de nong je da mo tong fa chang ga ni na de nong je yo na ma ri ti ma cha ka chi ka chi ga ngan ka che ri da di sa sa zi ka tang ni na ra ta ga sa sa shong chu ma ye da shi sa ga jer ka chi shi ro zo ko cho zo ma ye da sa sa ga mandang ga chi da di te shi ga ngan ka chi na lu li chi te da di ti men ra man da yi so na ri ya na ta tham cha da cha o chang mi rang rang rang rang ga sim na yo jo jam chan ti mi ri yin nam ta ta cho chi mi ri zi na kang ga man na gang ga li ga man na lam ga ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ мерчека лума и мерчека юмрдуги дади чиг юнгу нгнин жанда диге наражада чамда жама диге дензан сода симу диге дади те чека нига панцана вшаджа ногже меннанду тагка манжерка жашып калу оксон манжерка нақса нақути тиг манжерка тамка мару и дади араб жагнаме уи чабжа заме уи дади шабжа чон уи дади аягру шап кам да тиг шиватар то алаблан шича пачан менне дади динготи ё зер жотаян
2: Rate open number, Kung Duncan, the Nigam Sonjina, Tas Hajit, Jersey, that Kunkaniga, Amaru Jolan Jogona, Marchon Shogan Jogona, Telugu Kwan Yilis Gras, Hitler Jor, John Yuzi Dali, Mangari Shali, Rangarim Dekoga, Titanagzu, Namuka Kahuera, Tama Akishana Nirang Meta, Sehami Gina, Cheshong Misera, Taga Kanaka Yuan the Chikini, Tanaka and the Panda Chugona, the Chikshandam Girkin Ambaga, Kung. Duncan, then you got Senugo, Scarton Achita Gojela. In Achi, Tamdani, Teranga, Temun, Dandergatoni, Dankura, and you are Kanzun, Dankerta, Amazon, Duncan, then you got Derzika, Sandam, Girkin, Ambag of Senugo, Katan Achita. Tina Tomer, and the Sandam, Girkin, Ambag, Teranga, and Dankura, and you are Kanzun, Duncan, Dave Senugo, Katan Deskita. Dazi Sandam Girkin Ambag, Kanzun, Duncan, Dave Senuga, Katangana, Ergotan Tangachung of Jagil, Sum, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Ergotan Tangachung of Jagil, Erg ᱛᱟᱜ ᱧᱤᱣᱟᱜ ᱢᱟᱞᱩᱱ ᱡᱟᱝᱠᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤᱠᱛᱟ ᱫᱟᱡᱤ ᱥᱟᱱᱫᱚᱢ ᱜᱮᱨᱠᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝᱠᱩᱨ ᱧᱤᱣᱟᱜ ᱢᱟᱞᱩᱱ ᱡᱟᱝᱠᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝᱪᱷᱩᱝ ᱚᱵᱡᱮᱠᱴ ᱜᱮᱵᱡᱮᱞ ᱟᱨᱜᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝᱪᱷᱩᱝ ᱚᱵᱡᱮᱠᱴ ᱜᱟᱨᱜᱟ ᱟᱨᱜᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝᱪᱷᱩᱝ ᱚᱵᱡᱮᱠᱴ ᱱᱮᱵᱡᱮᱞ ᱟᱨᱜᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝᱪᱷᱩᱝ ᱚᱵᱡᱮᱠᱴ ᱜᱟᱨᱜᱟ ᱟᱨᱜᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝᱪᱷᱩᱝ ᱚᱵᱡᱮᱠᱴ ᱜᱤᱥᱢ ᱫᱟᱨᱮᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱭ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝᱪᱷᱩᱝ ᱚᱵᱡᱮᱠᱴ ᱜᱟᱨᱜᱟ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱢᱟᱣᱤ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝᱪᱷᱩᱝ ᱚᱵᱡᱮᱠᱴ ᱜᱤᱥᱢ ᱞᱟᱝᱡᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱛᱮ ᱛᱚᱠᱨᱮᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝᱪᱷᱩᱝ ᱚᱵᱡᱮᱠᱴ ᱛᱤᱜᱨᱮ
3: ya chuk punam ba dayang ti chuk khen ge terang ge len chen de tong chim de ni chu le chen de zom chig ba dang don chim ba che rong ro ma dang zom jing gan khar ba che rong cha ki sta kl ba shi gu lu che che sta kl ba ang chig che rong dang so nu ma ren chen ni yin da de mo
4: na chu chi bi ri chi che do ra
5: wo bi wo yo xi ge sheng kan
4: ri bi wo yo zhen ju ye ga dong
5: 拿出西币，人家就在做，中国从中做。拿出西币，拿出就打动人心。

야 형님이 조금 총총소 지난바 리무이나 다시 저거 산지 능진반 등이나 총무 우리가 농친가 운동이 감성가나 총시 쪽소지 듣고 어떻게 시비 뒤쪽 가르마 앞지른 거 나 총시비 같이 그 다동림친 아니나 조금 총총소 리특고 조금 포자지미 나 조금 총총소마가 영 공성가 와르근 대등뜨니 대등이 아 시바 탐질라근 위 탐문가 가득 나 총시비 같이 림친나가시죠 리와인 Ri tana tuku chongchong tsangma ge khisil tare da longgu sarwangu zomla ni ge dijeng tuku chongchong tsangma ge da dige yuguzgi yola Ri tana nga chi ngewer ta reng ge hui khu tani labdev tani jangdev tani ayanang ge li xia di hanchi ni nga chi ngewer tang khonu ge labchi nda tsangma jina yang si ge da dige yuguzgi jatak gu ni dasuk jebi tanjinan hongku sarwa sujundi sig tadgi goga ri ti hanchin injina yang tuku chongchong changma gni wor de hi go na zga nga chu thop tan ru ik kaps a ta lang wor gbe din jig nang gi se ta kap thong de injina anam si ji chni ji chhan jo no cheng ge kon ba ji tha tang jo de yang si ga chi ri nyang ni bi tuku chongchong so de na changma ge na wa to la nyun ja pu jar jem ge lag shi lag sarwa zgi she chu yel lag shi lag sarwa nyam chun ma shi pi yar hwan de lem chen hwan ma ge thuk ge lag shi te ji yang chi ra jung wa zgi na chum re ri kang re zi tang na arang jin chlang ma pham bi no ti me pa ne tang chung cham la sa je ja che yang nyang am thang shi keng jin dor se gu nun de la Ari, terang ni nayang buat terjem ke, dah cekang tanji itu ni, objek neng ni, sayi objek neng ni, demi, dah tu kucing kucing sama ke yang kuyang sanu ke, laksa laksa rawazu cetak kodu siu. Ari, kengi ini si tengna, alu teng merden hciu i, joru ane ceng hciu lemahi, cina skuming calung la, hci matung adak persels. Ri tuku chongchong sangma ga gu ge ta na pu ta jim ge ge u chi la nan teng ge cha ta ta rong thang ching dun ju yi ko ha lu teng mer den chi u yi jor ba ni jing chu de ma xi che ne gu ming che long la he ji ma tong a de per xian ri de ren ge le shen den ji na yang tuku chongchong sangma ge na jib ge long a ma ke ra nian bi wo ka ji li zhan bi no la nia jung a ri wa yin Ri tana ndata wi lakshil maas nang gis rang paasa paik ma khabdi jibdi ngalam na yonu ta nina olungu na yonu ga xixia ra tanghui ra xepa ta ndala suqa maas ga jangtang na yang nga chi ta tamsi xepi kapsi na choko yang na chorang ni ka xisim zhwi kapsi na choko nga incim ga guni chod xisong na ta sonim tang dan baas gira la Ri tana shuni nji na chi ta nina Tisu tamzin ge guni, tengdi na chung si pega tsilim tsenga nga, cheta gori yo nga chan chung sambu ge, nang tu na rag di zi, changma ngoshu juye ya. Tana chuk chung chung changma ge, shibta nyung go.

앞디 텅거텐지 갈랑긴 요서지 니 갈랑긴 제 응극디 촌조나 나사디 리흐튼게니티 데먼 촌조르 먼지 코트기 시세바나 갈랑긴 티니 촌어 지체식 등자버 어더프르틴디 모르가 마실시르 닝아나 지체 오마식 인시 세바나 갈랑긴치 세너슈마 히티 뚜무디버 처모 원정데르 카야마세버 마타튼 로트브시 ngi ghalangin chig dung la patil sha ji tsilg tan ti khi chi ga wa na ama te mong se ma di war ti le pa tang ghalangin la de mu she jin sir chi song mi ng lak so jin sha ja thong wa tang nga lang go ri sh ka shi sin ti go ri she sin she jin chu chi sim sa lo wa na mi yin ri ji to ng xi par ghalangin chi mi ni par ti nga la da mu chen ti nin ti ni zung ama temi nga la lhag da xji xing qe ma xik caab dan juk ba dang ma chamal dag la ngochul xe di jang ngay ni wixing tar sung yi xtam ji di xe ba yin shkab di dag la ngay ma gu kil xe di di mul sem si rga chu xin ma xe wa xe xe yung ari nyang ni wi zhug chong chong cho xe cim da xe xe cim a rang a zir di han xin ni xe cim da xe di nu yi gni cik jur di ni nang gi si xtam ji lx xe xo nim dang dan ba tamu zirla, kargi njana ta ama tsemu tsanga chika marpo ga tsata kargi tongti nyungsamta ta njana chaga nangnyin yangna chaga tongsarga ta talam dashjalda tangi jiyo ni tamu shitsam yukwa zirri chukku chongchong tsangma ga yang dhtara churangani ka yang shitsam dhtawa yukwa zingja xiga tso tazgxi hari nyangniwe chukku chongchong tso di tsuka ganga tangdi nachong shipi ga tsilem tsanyang tongchamda ninjukuran ta Tengdi zomzhigwa tengdun zimba po zhargim, zomzhiggan karwa lhagya zha hinur cuyin, darkawa shigluyin, shikib darkalwa ganzhig cairang, sunum rin qin, nga su limcina jima gachoni, yang chertig juyil, dana nikwik di mo shi,

0: ཁོང་ཡང་ཞབི་དལིན་ཅོ་ན་ཤ་ཁ་ཅིག་ཡིན་སོང་ནི་དེ་གནས་ཁོང་དང་ཤ་ལི་དལིན་ཁོང་ཡི་གི་ཆག་ཅིག་གོར་ང་ཐོང་ཡི་དལིན་ཤ་ཅིག་གོར་ང་བི་ཡོང་ནི་རྒྱམ་ཚན་ཏ་མོ་ཡིན་ཏ་ཡན་ན་ཏ་སོ་ཁིར་ག་པུ་ག་ན་ཁི་ཁོང་ཡི་མ་ཁོ་ཁལབ་དང་ཡི་དལིན་ཁིན་ད་མི་མ་ཁོ་ཅོང་ཆ་ཡི་དལིན་ཨོབ་ཏ་ཨོབ་ཆན་ན་རྒྱ་རོ་ཨོབ་ཏ་ག nazgin da har kori de la ta goni de la ho sor ki goni san kori de la ta goni ran ya la xia pa ta goni da da mo gen janara ni xi ni sta jo ni ke na di mu zgin da ya na xia da xia jin da ni ge kher jin janara sta xia ri rang xia rang ge ji da li ma wo mi rang xia rang ge li da li kher ji gong yi jo sa lu ki za gong nong da da goni yin janara o chi yin janara ti ge ro mu nang an do ke ti la ha ge da ku ngar ga pu sim kang ka tang ge ri wa yin go ri li tang ga ra wa yin Ya ta yana ngi chong da shina tong zi ngi chong miyak kham yishtir gi oka, khalq kien pien gi oka, tab zi na ayana seka chewo jira. Targa bu tsering chanya chomi jo jana khjira ni ga mang nyong oka, kang ra toga yang li gi oka. Arga pong chomi jo jana, ta njana ra wa karo ra gani karo ri. Chong chomi jo jana, tarang zi chan jana shi gi oka, shu chan talan da gi oka, di koga njana ra. Terang ngi chong goka kub shakar nga wa yi dali, nyak kub kub shakab shik ma yi dali. Nishti war gi jina shio yi dali, ngir nga ma lang jina shik chago nir jim san tamo yin. Ya ta yana rga pu chong chong mi jo jana ra, ta shtawa mi ni lo lo zi, shi mo mi ni rdam dam zi. An ta yang yiblong ge kar jo jia zi gara, da shamu ga rin jo jia zi kari che yin. Che ken chong mi jo jana da yin jana ra, shtu gengar yigar sim to sa zi gino, rma jiam su chak tang sab sa zi gino. Da gai halong shtak long shik mo yin ni, ta na nga jar zong jo lor di me yo ni, shtak zam zi gijang ga ha sab jia sa yo ni. Da gai yun ma long mar kim chong mo yin ni, ta na nga jar zong tar kar ur ngam ka chik ye yo ni, miak sem gijang ga ma sang zan sa yo ni. Injana ra stawa sabda gali gni ni stemo thasin dib gili ni da mogu kajing ge chesa kajing ge mangsa ni bja sta alg mang ni mir zong tini mir gilar pa jin sta dgn da pa jin chun da mo yin nu o ya ti an chen ni akha ni gan chomin jo jana ra akha ni ga ni tg ni un ga ma myong ni sta twa ma phu ma myong ni mir gil te li ni wu yi ni mir gil te li hwam kir tsig na ni yi nam chak sam pho tsa yin nu lu tam na chi sam chong sa yin nu har ni wa kir kis chan tham ta bi yo tsa sni chen kir gglang ji ji yo tsa da mo zge nu da ni chu phe lar go se ka cho z Ya tim choni xtik xali jo jana ni da ni ranga kartong ni xiga arga lo lo ra lxtong ni xiga jam zig ayna se ka chu chorga pong so mi jo jana ra ta ka chen lgna gon cha gon chen lgna chol go cha yo na ni jana ra ka zig zong ok se ri da li lxtig zong ta ri da li na ni jana ra arma ko ge ji chama ri ge ji da li o yan jana ra ha chen bi tsik chen xali do ri ta wo kong chen ta mar ta ra se ka chu zi Ya ta yana terang yin janara, nga saka chi song nung miang o nazg, mzo chong kar ten nung tong nung nazg, targa pu yin janara, chu xia cha la ma u nang gag song ra la ma zg wali da li, cik zg ma ra xik xia cha da ku rang ga sim kang kak tang gari wa yin, gore li tang gara wa yin. Ta se na ma ni nga cho mi jo janara, nga sa chik zg ni sa chik zg a yung na, ngar nga nam nyak sim shta na yo nari, nga zg nam nyak sim cha na yo nari, nga saka chi song nung miang o nazg, nga mzo chong kar ten nung tong nung nazg, da mu zi xik yi chu ta nga sim kang kak tang gari wa xik yin zi nung, ta ta yin go.
1: Ya, chep shil go. Та тигина конвшана ког та сапшуктана рик та тигина га гапу га сой сона намяз га цхсам махулни таз га алу мачини андому го зг юну жимсан стахса аназ гри а корг жимсан махса аназ гри таре тара терн чумда тори го ашин кару жин дг тола зонги цана го жин дг доман жайи та доа тонгу хли цх сери тонжи бжави дг юдали ри чипу ки го бли chipu tugab jali chipu owa tangi ndage dali ta ne khar gor sa lam sa gzi agol ma shang sig ni gi ne kh ta go yar thopi si mar jag tuk ni nani ta tong go chung lu gi si ar go ki bi go ki sung na chi tsik kar tang ang ari gi ki la ki la ji tang ang ari gi wa khar sa nar sa yi bon har sa ker sa yi dali ta chi kang chang gu sha ko kh zi na ta cherang sang ra nga kha ni gi sha da sha ji ni ga Tarang rang talin zi, ndige dali, tarang nga fshak tsig yo kazi, kong sigar ji yo kazi, ta churi zar huri gdeli, chang chuk zar chuk gdeli, ndige dali, tamila tarar dang jen zi, ramil ta ke chot jen se ko kazi, ta kong zo, ta hamak chik wo yi jen zi, chik kur chik la yi jen zi, ta cham chik kum nye yi jen zi, ndige dali, ta ho lo mo wa wi, nak chum sung as gi, jak sak chik chak chik yi, ta samba lam chik tar chik yi, ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ᱟᱵᱥᱚᱢ

0: Rakhava nila mga di goya Da mga mena taglo vayin Dungshti vachan chava tiritaya Shingayin chukki takagnunayin Washa di khutung ma jingxie ya Xiong na wa kurmun dam ka zan Yang ju gui sa di to le di ca ya Ta xiong di un ka ga lu li jil Magam ba ma ra hun ton bu din de ya Yung nyo tsi xiong la ta hu nu ga Ta hua ti wo ni yung du ri ga ya Xiong ti chin ti chung ta wa tsun la Ya ta lum nga yu la chag par ri na ya Yung nyo ma sang ga ta nga tu la Yāngār gōgūla ngā lā chī gōrīndā yā Yāngār gōnā khanā wī tādār sā lā Yāngār mā kūgālā lā ndrīvā dīshā
1: Hsi khūn rōng sā chār gīngā lā tā lāngī Yāo sāng chīngā lā gā lōng tāndā Ā kī gā lōng tāpār gōnī Hōng bō chōtōng gā shā chō yā ndamil sanchin kesar lag, tana xion na lag. Xiong ga di chung da zo, ta rameng ra sa mang, zhag mang che zo yoli che zo me guani. Ta ndaki xa li da na, xie hu na jia wo ga, hon tam ra yi gu na ay na. Ta su na zhag ga, ta zi di xie hu na rong ca char gin ga. O urdin ba re gu, chu tung ga xo ay jina ngun ba den ga. Nga nirgin gan chastam ra nyotam nagamu ga langtam di gajao rigna hombo chotong ga shirgutra dogin kamsam la ta chola zi nyastab jango santa zi ganoshtuk jango santa ga onka zi no ga njikhtar ta chigono ta terang da ngana ji jire ko zini shi ganyi kong la chigni wartang ga chamo tani Laga longhtanda. Aki xuswa tar galangamag tamchinko xishari yunggu di xiongga suwa tsoga galangamag yunggu no wadigi. Argar ta chanchatang xiongga chukwar chabdan. Arjaxu na ringara Kolombo kangchak tamchinko lantandini nchusti ikunur kate chekhun chewa ziga. Sapi kangla huarji se kono di titak chocho galandamoz lenga.

ala thala la mo thala yalene yang ala la mo ala yalene kala ala la go li le yore yang thala ngang di ngi le yore yang thwa ma ngo mo po chang yani ta jib jib la mr so ba yin de ya tong lu ta ga pa ra jib yin ni ya ta ga tna da la pin ga yin chen ta te ra hua wo du zu yin zu ya ta ga long ge jer du ku ma yin ni ta chungla ma mo ho zig to yin o ma ta te ro ta chog to bar yin o ko ya san di sang o ho ma xie yin o na ta san de hua ji le na ta yin o ro yin ga da ga ma ke mo ge lo che yin o ni yang sa pa sa na ga lo ti ga yin o ni ta li na ga sa ta ga za bo yin o se le yang ho ma to pa ma yi na yin o ta hua ta ma dan da ga nya ni ba yin o ye ne ya sa ga di na ga te yu yin o ye ne da hua wu jiab ge ge hu chi re yin o ye ne da xiang chu ti wi ye war ke me yin o ni yan bu mo ge che wu hu ta bu ge yin o da da yin yin long ge la mo ge yin o ye ne dan zu ni xiang la ge zu ji yin o ye ne ya je nu sta chu la xi mo yi mo yi na ta su khu ra ram da ha yu mo yi mo yi na ya xiang ke xiang ni ye yong ba yi mo ta ya ti chung ta li ji du ba yi mo yi na ya ga nam chi ke che ke pu yi mo ta ta nga na di te yi shi na yin an ju le yin an nam tan di bi yi mi to yin o ta ta sa tu la lan tang ta la ni yin o yung ya yin yin kam du gu an di le yin o ta ta nga na di te yi shi na yin an ju yak shil che po ni yag la yang yang o ta yang nam di ti ta ngor ta ni yang o yung ya sim lar ga vi nya jir yang o ta ta nga na di ti ji sha na yang o jo la yag da jir ko ri khwaq ta ma yang o ta ta ti tang zar ka ra or ta la ni ya ma o yo ya re gu ta ma mi e la nga ya ma o ta ta nga na di ti ji sha na ya ma o jo la ya te rang jo ma la li chi ya ma o sha na hua un tam cha la zu wa ya ma o la chug dar mi lag ji a war yin o ri ga yin ta ti se ro hu da la yin o ji re yin ta ji do wa ar ga cha yin o lu ni ni ma ta ni ji ya chi la yin o la yin ga ya ra ya kan na wa yin o chi

0: lin la ta la la mo ta la ji le le ya kala la la ga ta li li ye ne he ya ta la ga ko gu le che ye ne ya ya shu de ge hua sheng ta tu zhe ge qin ya chen cun qi wi ge kong ji ni ya ye zha la wi si ta ge ma ru qin ya ge lu ne ge chen mi ge qin ji ni ya ye ma mu kha za ta chen tu qin ya ge da shu ju bi hu ju jin zu ya sa da zu sa ngo ta ma si na da xiang sa yin ta gu wa ji ri le ya da xiang lu che ji dan di du ri ya nga ta nga ngo ma si ji na ya ta ga ma lo xiang ke re sa zu ri ta xiang ta mi tu li ra ji ri le ya ta ya zi ta ke re da zu ri yang pa chi sa su ye sa chi ri le ya mar ga zi hu la ta wa ti tu wo chi wa ren chen zu mong wo chi ri le ya dar gu ba ta ka ta nga do yin yan zheng wa qi zhi zhou ka ri si le ya yang cu xi le jia tang da zi lan ki dan chung a cai me le la gu jing a ya yang cheng yi xie ti da gu wo yin ni da rong ye le xia zi ji me le ya xiang ta me le de ki da sa jian de zhe zha ga mu chun di jin zi ji de le ya chun ye ge na na wa dan tu ta ji ta chun de de le ba ga ta ji ni ya lā tsō chī gā nōi ngir tā chī tā sēng tā tī sēng pōng jī tsā lā rīn tsō yā tā hōng jū tā bī tā tā mō tā yāng jā lā tā mō jā rā jī tā yā yāng lā chī jī tā tā tī tsū tā xiang mo sim ru bi ti tong jin da ya chu te ro kha po ta chi li la lin dong sim xia chi za la chi te re ya skin kor sim hua wu ta tong ma den ti ma xi hua ti he bi chi ro ya khala ko na khana vi ta dar sa la yang ma ku la la di la wa chi mi la ya khala ta lang in chu yu di ko ni gi jian ta mo yi zi ra ar jia pa ma yong gu nu s ka te ta ga ma psha te chir mi ga ni pu ge xin ru zi na ra tam ge kāng lā gā khir chib gā jā tāng gā nī yīg dhī rā anu mā tā bzī. Tāni dōng zāng cā mīl lār gu dhī jā tāng gā nī yīg nū gā kāng lā gā tūk gōng gā yān bā dhī jīr mī chī dhī dhī nā rā chī gā mā khār khām khām xī nā rī tāng dhī. Yāng chāng khā rī gā jī khīn zī gā bjā mū dhī chī gā tā yā rā nchō lī 아니글음다 감마르르드 탕나라 슬라츠나 화딩고 돈제 따가사탄지 니체 지금은 뭔바 책은거 뭐나 장차링 앞친라 지르미제 스타톤이가 이탄지 로트 얼구주 쪽바티 흐치비 코 쳇터는 흐스마타브지라 장노마트지 아라트 신튼지니 차친도 스판즈니니 하타톡니니가 혼소노 스캡데 알라가 가제바 탐지고 저르리 진타브지라 장마치지 다니 고츠부터 슉슉한 테니달리 치통거제달리 따가사탄지 이영 지금 카오 삼드 세조티 흐투이너드거 지금 응아라 스타마 가르지아 탐바지 가랑마가티 제일 가니 잠즈가 특가지암느리타 가랑마가 영모 즉사탄지 화티 흐슴 거스탈라요 ndara chiga harmi yamungo thami shir kikpan chong sekunu tani sargi kamak ngao ta taga lini nyechita stachil tochil ka yimik shio nazgi tar gara matuna taga datanzi kalanga kamak thamchi koyan kalamak ngomagar jisani Nimo te kamak girta kirtang shtyamu sekunu tani argirtai dali. Shirnyin yang kamak ta khshari. Shang kani ghanam lag yarkung sekunu te. Shanglun thamchi ko chaga. Hua manjir karma triptan. Shang yetub wai tukgutta. Shtang pash chigamu hlabzang chiga yamal ka ghalombu khsamtang. Chili khuna hushya zongi. Khwatsak chili. Hrtamag thali doni uskabte. Tukhlaag yarkung tani. Yetab wai sargui ka. Arang shugni. Khunsa zongo di. Galangamag thamchi koyang. Bambag shugri nini. Hrtamag nishtong tang. Hrtong khun regni. Khwati tigrimra dhamag slaw samdib. Zhongzong ge chamir sargu zha, ngolu ge gongu tuptug, shtagarong ge uwerjil gmaru ra. Chachi shtagmo kherchwe chi ge, arzalim ta zongi kshari yongi. Tukla ge yarkung tani, siyang ge somag, yetib wai khlargu se jyoti, khuntay tigi. Panchin ghalil nipir, ngartib chukko yi, Siyangamaga mo chikchik niniga tangi. Bangkuna yetib wai sargu taga ngologa huawo tup-tup sal. Siyangamaga layang pamni tsapchin shoni lagantro kanyo tamchi ko treni. Galangamaga gharji teti lala khorsonzi. Ngari ngumbali. Tani siyangalang ayinji ka tumayang siyang ayin chukwa pindanda. Tukulaga somag tamchi ka khutori chow tali rabka sekunu tani gmag girjayi. Tani arjiam chukh chiwa chenbo ga lambil ghalarkil ka chukh simchi ardentib joli. Khudorji chirchung soma tang gharjabla ghirmaga latsukun chanli ghanarkani arjiam su kalab chi patawi wermil chow tala ta xia ngawa gan surjig patata xiari. Chiu qianbu tayang galang jiwa ga rzimchika sayuga pini. Galang ga ghamar girta arimjinta ngigmata zhuyi chaga arkao tangzi. Ndi tisa, siang xera shtigzong jiawu di nanglun qibjira xichin galumbu zhi. Ardingun zini chakun zha, mbamkun su rjialun zha ghamukun tamji gu jin cugi. Gondon shtigla ngam zingga qianggu zongi jika da yin arungu zijinun tar ajiawu shtigzong zambu di alang chan jangda gashtangni khurndig zgishini jitak cho chu galanda lenga.
1: Siden chi sankun chukbu namba. Tangdaya langchong zangnang rjenshi chi pili cin shtong cimdani chu. 레첸디 좀증바 단진초 등 좀증간 크르바 체릉 자히 스타클바 단진초 제초 스타클바 아근특 체릉 등 손마른치는 니인 체체님버 과천치 다데무시

0: Хорнын уушгалг лунчин.
1: Цомын уушгал лунчин.
0: Сарангир нямжу.
2: Нямхан амба чин амба де мойна. Терэнэ чэрсичэ дадэ би цхинэ хэдэн. Джарсичэ дадэн би цхэвжэл. Уурсичэ дадэн би цхэвжэн ла. Запарваршэл. Шуни тэнди сарангир нямжу лэцэнчэ нанду на нади чэвшэл.
3: 시진핑기 보카라 롱촌 등이 헝가리 선진 진간 크루스템지시 리칭기 의가도르게 선진란제 쳇낭 커너르니 랑스탕 소르훈 더 빼라 등 로동 촌 등 리겐 조류지 랑스탁스 시기니 흑담셸레 로동 촌지 응군즘시디 샹친이 용티 자와지 근즈 촌다스 근데 동비 샤비 체든 촌다디 르가 등 친이 자럽지 도르키 쳇노 조랑 촌다디 제컴 등 마중 냠제 랑스탁디 슈니 낭돈 라십드 산슈 에다브제 비치 쳇거니네
4: རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞིས ཅིན ཕིང གིས པོ ཁ ཨན དེ ལ ཤི ལ ལོང ཁྲིམ དང ནས ཁོང གིས ཧང གི རེ སིན ཅིན ཅིན གན ཁར བར སྟེམ དུ ཞིས ཞིས ཅིན ཕིང གིས བདན དོ ནས ཧང གི རེ ནི ཀྲུང གོ གསར བར ཁས ལེན བྱེད པ ཆེས རིང ཡི རྒྱལ ཁབ ཁྲོད ཅིག ཅིག ཡིན པ དང ཀྲུང གོ དང ཧང གི རེ བར སོ ཅིམ ཛམ ཐན གྱི ལོ རྒྱུ ཡིན རང རེ ལ ཚིག པའི ལོ དོན དོན རང ཕྱོགས ཉེ ཅིག ཐོན ཐ བ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ
2: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱི མར གི པིན ཇན ཡི གི ཤམ དག ཤི ཆོ ཁྱི ཕྱི མར གི པིན ཇན ཡི གི ཤམ དག ཤི ཆོ ཁྱི ཕྱི མར གི པིན ཇན ཡི གི ཤམ དག ཤི ཆོ ཁྱི ཕྱི མར གི པིན ཇན ཡི གི ཤམ དག ཤི ཆོ ཁྱི ཕྱི མར གི པིན ཇན ཡི གི ཤམ དག ཤི ཆོ ཁྱི ཕྱི མར གི པིན ཇན ཡི གི ཤམ དག ཤི ཆོ ཁྱི ཕྱི མར གི པིན ཇན ཡི གི ཤམ དག ཤི ཆོ ཁྱི ཕྱི མར གི པིན ཇན ཡི གི ཤམ དག ཤི ཆོ ཁྱི ཕྱི མར གི པིན ཇན ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ngajise khab jela yini arang me nyu chung chorta khil nyersin zgi yhol dang ge chu chin job je pa chu bi chan la che chu shu che xi jin ping gi sani se shu shu thang ma nang sti chorta khil chi ngon la lagne tar wa dang nyen kha chon zin thaba gon ba yini is gen de tong wa arang ba jin ti chung da tong wa chi je sa don tar a lo khu chen bi dong chung dang chorta arang ten la lag chi ji she ba dang khab khu ngar li ja chi wa dang arang ba ngar li sa pi gu ni chol shu she de chechla ngarli thubiya rangmi nyuchung chorsta khil hartak gi chungge sinan jiftan nginam jina nyugnzung chibiya gelchi diu chimdan de chechu shu chechi chim pingi thongta warsam de rangmi nyuchung chorsta khil ge charlung dang pheji ge khapshu gtan khil nang yihol shimpin chi shegir chechu shu chechi chim pingi rangmi nyuchung chorsta khil zikhnen la chanti thongchen nang wadang ge ngi se jingwa dang guo zhi skandel chen nang sti chenkulen zivtun gal chen arab dang aramba nang yihol longu chel khka lagalin chel Арангми нюцун цорта кэлди, арангжэ чи ламлэг намбия гунжэл талар кэндэ тунбий, лагтэр аштагбэ гачэншгэдэ жар ихуал. Lungi Charango Junga Bangor Sombilur, Arami Nyotsun Kil Susi, Amangji Rangshin Dang, Sartu Larangshin Kip Jejir Gunjil Shatu Kajidoni, Arangji Kachitsil Tubi Shishu Gunjil, Stambi Ng Pejin Jujir, Kandetongshin Yol. Tashta Arami Nyotsun Sosta Kilchi, Adelung Jeshtungchi Vzhe Masambi, Adelkun Jachunchi, Adelung Jevzhechi Stili Gelvi, Sergei Tsunvi Mangin Jutsal Dang. Nga Chi Chikov Shertung Nangjin Kil Domjung Shiji Vzhe Yol. Harjakujang ini cawdi tangbi, orang mi nyutung sosda kecil lamdu sarto je cemdi, jebja jebceli gay yol. Agunjil aramba ngarli tuadang, cemjil niba ngarli cewi, jerci aguhi thosa sarwa jatir togi sam. Orang mi nyutung sosda kerci, orang tena agunjil sosda sih ngarli cire tang yol. Adongshong cici lamdu malang yangcir aramba par yol. Dalur Beijinggi jatungja jecemni tangbi, adongshong cici dudung lamdu de. Rangmi Nyutsung Tsoshta Kini Zhongqir Yongla Chabda Dang Shang. Dedang Nyamde, Manji Yubshe Dang, Arangil Khoshtung, Nyutsung Songzhil, Ngalkang Lirik Suho Chabkong Sarwa Vzhe Jemangda Dang Yol. Zhetang Chabkong Ngarli Chiwa Dang, Pani Tuwa. Vdenjig Vdambaji Jaguni, Jetsung Jolvi Khorji La Shtabdi Jemba Masal, Jayud Kili La, Zhengzhe Gangtag Shir Jem Chukpa Dang, Gangtag Shir Jem Machukpa, Gwarim Gangshiga Jivgi Basuho, Ayinsum Selu Mabi Natun Yang Sao Zi. Hanan de gochin mebi chawchil di, tashta shachil li zhe dikhtung dhivja li gwa dang, chawchil jachi domzhi war turibshin yuol. Zikhtung vse bi gochil margi bi ngisuk nangzhen dang, langchin li shirmbaba, langchin nangkir ji khorjiw ligi chol, ngisuk vdachik ka rinna mangwa dang. Gochil ni zhi nzinhuk ka jangka mangwa sukja nadun dang chakaw, hanan rangmi nyotsung zhaki, gochil margi bi ngisuk dang jwa yu bi shachil shuk bi ligi namba nhatsukla mungni. Shachil shukbi shetu sarwa nga zikba masil, telciya jigsul sarwa zikbi gagdul malak ki namba manjawara mgdi telciya nakil shi chukhu. Hainan shangchin tangya gyerji sapil zhontung kanga gyerji tang lamlik sartu chuyi chuchang, gochunji shijir. Gochil margi bi bitag lalag dang, machi jicha dang sarjur ngizi tongchil su warji nangjim shetil ngomsil dobi pari yuol. Tol majil ki kili chi, hainan da ligi nyamli leishul ngarli chirishani, Tongli Mertung Yongjil Tanjur Peji La Ngarli Pantho Yuol. Lamlik Jengjia Gunjil La Shkende Tangsiv Tangshdi. Arangmi Tsungtun Tsoshta Kil Khajig Dengi Shachil Ngalin Zolnir Tang Shtabdi Lenun Suni Jenang Tang Jekji Khoshchul Songga Tsamsik Galchen Tang Adolum Galchen War Arimjin Rimpur Shajir Shiel. Fujin Arangmi Nyutung Tsoshta Kil Shammin Yikil De Jelyung Se Thomir Sartu Shibi Gawgi Mugsil Shtakil Dodum Kilchi Shi Chalsung Nyamsi Shetang Li Kwanjil nyamsu kili ji, ganli margi ba dang. Chalsu chukpa suho, chalsu silchi arabdang rinba longchul shi chuchang. Namzhi shi ki chanyum ji khatav shi cil, guru shiwa sim saya nga zhonchung shi to. Dalur, shaman yikil ji, diya mangshi to, lamlik di zhiv sartul shi khu chira dang shang. Chalsu nyamsu dang, chalsu sugunjim war ji, zhulim khartung shi ni. Nyamsi yecha di, ngagzhu di chul dang, nyamshul vishul tani, ngar li shtabdi yungab shi yuol. Mengeran zamlung ke kuantil nyamsi keli zhigchinar gu jadoshi badang. Nyamsi ngagtib jachi jabji shirgini yung arshil. Mengeran rangmi nyutung tsoshta kildi kharlu nipshang yungsa cha badang. Tsojil dang shkamsa, tansung ji jigjir charungu shibi gerji gunjil sarto ji nambashki chig yuol. Rjangshu ji lamwa sarwa, rangmi tsontun tsoshta kildi rangmi ji tabji ngini dang chaydin lagchir mungni. Rangmi tsontun tsoshta kildi torndag tongbi tabji shug yungni lagdir tangsu shiddi. Huanjur bichil tuwi peji la, saa machil bar agani sarwa nonshin yuol.
4: Jaisib chachib kanga zonli li changi cip jirga nyan pejin ta, zhongkur jatun tsamzir pepi, eka torji sanzan noo ya tang jachilang nang. Li changi ftan tuna. Dalu na zhongko tang eka torwar, shug yung chen tabji chukpon zhila zigni loob chen korwi dirkab la kayo la. Ci jobjil nyan, zhushi Xi Jinpingi rkashib sanzan tang jenzumo nang ni, zhongko tang eka torwar chen zhila tangsib tak tongwi tal ngarwin changgulak nang. Zhongko shukji ekaadur shukdang nyamda, rjakimni jik zonzin jen tabji shnechil lar zazongdang, chapsil tal pansin yichib shekhi jebdan dagtungwa. Besan tombi yichig lang.

0: sim aro ngir ta bi la ma zo sim ni ta na ko sim ka yang gu zo nga ma chi so ka su ji aro ngi so ka nga ma zo ri gi sha ga sim ta gu ri er ga ri zo da ri ya ta na ji a la sha ga sim ta su zo cho ka nga ma re ya la kha nu zo gi ga da ma re ji aro nga la ma che zo ri ta pa yo ku ya la ma che zo ri ta pa me che na ji aro ngi su zu gun ta zo mi kun cho ta ni er nga gu gu ta nga zo ya wi chi yi lu ti e ji aro ngi da chen er go lo zo sim ni ta na ko sim kha yang go zo nga kha yi ga za ka su ji aro ngi da ko kha u zo de gi su su mi shen nga gu ri er go ri zo da ri ja ta na ji a la chi su mi sha su de er ko su gu ri ti e ya la kha nu zo da chen er gu ri ti e ji a la nga ro ka chir gi zo xin tang yo ke ya ro ka chir gi nga xin tang me chu na zi a ro ngi na ge zo ta zo me ke da ta ni ra nga ke psi na zo ja wi chi yi le ti zi
1: ha la ru ge la su ya la ya la yang ya la go nga ru go ga lo lo lo ta lori go ta na gar jar dun qiy go ta arga tal go nga shar ma bya shori ta shok ha chen ng in gor ga ri go ba ta an ta yu ro yang ka lag ma mu to lok sma ta cha ku no cho char ma che yo la ta chan na yin nga par ma ta bu shu ta ta gnyom na yin ngi sha cha gi rung sma yin asu na yin ta dim cho ch ga yo ka ta ti ra ga ta shi gam cho or chung yo ka ta am dro ch ga ngi ai ta ngur ga ri ko r wa ta chung sho ra ngi ka la ga ma mu la yi ta le na ku mo ngi ma cha so yo la ta chan na yin nga thag ma thab she sa ta hnyo ma na yin nga ngi gla ma ngi sma ma jo ji ma su na yin

Ta ngi holung ka chara ta chak ku ka ngi sti ro ko ma ga yang ngi mo lung ka ta ga ta chal ku ka ngi sti ro ko ma ga ta ta ta ngi ta ni ta ng ku di ngi sti ro ko ma ga ngi kang ni ga ga ku ta shi ju ri ngi sti ro ko ma ga yang ma ra ti ga ta di chi